Ti platform ni na IGP. Sato so na ay mamin kwa na min kwa chia amayi. Ma reta o sayan sounds. Mamin heso yami akamu nyaka chasi fomwa na. Gabriel uwa itri. Animsa mensa uwa

kodia bebia wo bia me mo ache ise na ona na ese oba bi akwa campaign se yeto abama na e ma ni yamomo bia pepper spray pepper spray na de me

Wuda papa demo, sauda so crosso demo, wuda tuntum demo, wuda kaniemu, ana wuda isumu, onada air condition mu, ana anada fine mu, sun will be ne da ye, sun kwana da ye, wuda soluqua gumaso, ana wuda in papa pebiso, ana wudi odia, wudi odi katese form na da swa, so wuda abrosam, ana sa wudi netidana da udemo, so didi na da ye, ana wadi na da ye, yangina adiachi yanio!

Bedi ka ka cha ose ene di besi wo stadium ubiya baba yala ubiya ne bintini ina wa ha dunye biya hwe ewo Adum TV bidi de jama asu ogoro ene ebo anaju no ndu ashiame ewo mensem jumadie so ani ebo no ndu awai Nemum no na ne fa ahomachi no na ne fa ne friend me menti na no asem bi si adwuma mu ase na asem esi ye no ay arehosem se be man ne oba wo na onim se oba no wahwe akola am na nya mfie be aduanan wahwe akoda na onim se oba no na akoda ne bakohwem ne kese nya oba sabe oba akokora wie asem we ay arewo samsi bibia onim se akola ne yoba ene wa bo ne hoka eke bia se obo bia wa bo ebikura adwane se wudi kura wa ni wa ni adwane no wudi bayri atoton by force ene body atoton ene gani adua ene betie abetie kura de se ne ene body te come until wudi abetie fan to nchen ebia gani adua ne wudi gani adua menum suo san amery body menum suo san made asa na afeyen kohwa akoda na woni wabon ho kana wantimi anya japade no awantimi ansi dan wantimi anya ya ne beka cho sa akora ne yoba asembe ne yase achenya mi aduma no na ne fam sisha mi ewo mementi wodi misi mementi no afey ne ye bewuwa mu pa Asedam de ma wona waso ma se momo bua ye na bua ma Mr. Alex ene ma Rita omo mo so esim bua ye no ya me eka mo ho mementi odu ba bia ho ye ne are ho na bua se wonim se akola ye oba na wo bon ho ka na wonim pe o oba na kasa nim se akola ye na wo papa ye bon ho ka enye ne bana no obi ban wo hwe no wa kan kire no afei na abeka kye seje papa ne to hwe na hwi na hwe papa yi pa ne mo bro na wi akuo enu esu a wo so e de se akola no wanyi na na se otu onya akola na chi die ode anyame aduma homa kye no na ne fa eh na man ne fa me me tu de chi am ho nene dia si wo ebe si wo stadium ne no ene dani gese di ho gana bipi di ho gana munya bakure mu me de mesre aye ayura pola foko ne sa chairman pola foko obi ka sai de chairman pola foko ka se die me die de to me die ye me ya de ye mi nyina na me die to me chi e de party fo ni ko yini ba wono abet maka se mo fo mo bua fo no obet no maka sa san twon ya ba e to su biem obe national chairman obi account ma obi ama obi ansa kan de se kan first party no de se won saka awu ayinu mu consequence wo bia no wori esa die no sofia antoat enaja e ko fo yini fro kwa ya dine faa sunya watima kasa a nyewe wada tu nechi eti sana chedia ena wimini ya wini na angsanka maba eti sinu paul diye bitima a konvesiye mwa oh paul bitima konvesiye ye imu bitima konvesiye eti muda mufa ma paul ne mama paul mafuku ni mwom ene eye dakesiye eni mwinyam da afe abakun abakan mfiye hon Oni munyam ni Alan Kojo chere Martin Alan Cash Alan Cash ene eye ni BFD Oni munyam ni Alan Kojo chere Martin Edo nyami ati so di Afrika umfie ho Baby I will be a

na aseda na de manya me so de afia kanin fie ite na wa osu du birthday bia no me ma wotiri nkwa de tosi bia won de ade atoto wonani onyame chiche wonyina so re nemu e de ya ewia ene ese bi e prapra kro mebia efiu bia me sero se bo modde so bi prapra ho mebia wo ye adwuma kakra na mebia wo tie ne kakra na wo de di wo ni kakra ehu afua wo de do ho se wo wo e ba bi sim no so be kawa me pa cho de peni no ti ba bi no ho ano wo wo ne timi kaka no iti wo a wo tie nche ha na wo from kakra no se wo ho no mafua ba bonde so be do ho bako faka se bonu no na chi no ko krantu mi beto a wo so ampretwim na e ka twa ampretwim na koordinator person person na de abremu na ampretwim mu ina be ko stadium mu ina be ko stadium ama na de wo stadium bi bi be ko bia mu de bebre e me be ko e be ko awia ana pay be this to club ya sisi ya matter say e to ana mo ko to ko stadium apatamu ana onu nyina ya ma ebi atwi sama mo amari ache ebi atwi eh mo atwi sama mo atwi solo ko amari ache

0: Ghana adesi maima ene eye memende toso emiensa ewo October busu minefo toso adio nuzia baby awo bia ma yemu waha na yemu akwaba fa wo mraka safidie so ewia nso yatena se ade abin waha kasere ba besommo ene nsem ewo kroma de do so pa wo dia ne se wo ne betena nsem kasere nyina ne kwan ne nyina dei edidi mu ekopie ewo baba yara sports stadium Ninyina eye MPP amanyokuo no wo mo delegate conference a ekoso ho no ene ba kodi komodo na de afiri ho aba sign na si kwo ntia krampa e ba chese nipa nan a wo mo pre dwomtrani akonya no ba kose wono ane ka se obegya se wo hrasi fom eye hwan a ye de mu nchem do na beba adwempa hene kofi mensa ho ye de ne bedi komodo do na de afiri ho ene nso dan chenso nso as usual Na watwi mu nsem sisi papa papa. Ye bedi nkomo bebre na de afefa fa ho. Kan hyentuade ene ho nsem. Na eja na watwi mu ne ate se ke metas for Chelsea Mountain so. Se adroba fo bi ja hyentuade ane bo den pa bro 8% ne so. Enjo mu uchi bi. E ba sara adroba fo ne bi nso akasa jem se hwe. O pese bi kwase abufu a ye ho amodwadifu ye bedi nkomo wo mu. Enu akyine so nkwanhye bi sisi ye hu. Yebedi di munko balo duwa na abi wa hasem kesi ya nedapuno so Amede brown diya sa semwe wuti ya bekase ey Obejiye dise openibi ne Mami biyatina Enfijebe edria nai Enye omba penyino enfijeno Na yebeye diye na Seise no diye Nebana washa nube 40 years and over no Papane saye nyani bau Here is a benta. A young gege. You busa ma mensa brand jerry papa way. What is a check. Say Utra Fanjankra on Kai. You bedin komo. Edia fa and no home. And send me near Fufro P. And now a yesi hu enkonya ya de baba some more. Edia. Me just so a ye a man send in a chair me quadrobe. Emriku. Pabro.
1: Kwajo
0: ohun ye
1: ah won ni tia me ho odin se tro kon
0: ye da urade ase ye da urade ase se su de sikafuru no ba na eba wo
1: o se nya me gusu israel
0: nti unika kaka ku papa na fusun
1: o kaka ku jesu cheme
0: ei ne kaka ku dedam kaka ku mo ya me mo so le ajina fro bi me ato aba
1: se we abi wa have oti
0: ah abi wa have oti ohun
1: stomach voti
0: sa na se stomach voti
1: ah onu ni dia do so che
0: onu dia ndo so che wo dia no
1: kwa jo so onu osi buja me
0: sa
1: david bi echi ti sa na tie aha ti wo he the way Pablo tiwe ya ono brogun suyo mu a debia brogun suyo sa so na nafu no udi banku na ye kese
0: o okay ha ti udi banku na ye dai
1: udi banku na ye kese
0: ah udi banku na ye kese
1: yes uta di banku bebra wa furo na ye roso
0: ye da se so ho ye
1: me ho ye oh me ho ye pa kwajo me ho din Mwadeng. Waza na mitongu.
0: Ae.
1: Aha.
0: Emna wana ohu.
1: Mana.
0: Adai.
1: Sana research anajosa.
2: Aye, rade.
0: Efa diye ohu.
1: MPP abatu ihu. Ena ada research nswa na meye.
0: Maybe, maybe, maybe. Maybe.
1: Odiye, eye.
0: Maybe, maybe.
1: Yatua zeza.
0: Research anu, odiye, maybe.
1: Oh.
0: Maybe, se se, MPP abatu ohu ya omutu ihu. Diyo ya faa, unu kachira ye.
1: Waza MPP abatu ya omutu ihu. Aye. MPP ne woho sisi ya no. Ebi mususu se MPP no. Emu ye jija. Sane bi mususu no. But uko se ene ye tu abasi si e ya
0: okay.
1: Se presidential na parliamentary NDC for no omo se omo ye omani ye no
0: okay.
1: Eba parliamentary ne bibe ti me luso omo si
0: sa
1: yes
0: ene research awe ye no
1: ene no research a me ma izi ya isi ya MPP e binu uchile se
0: ehun ya kono
1: ehun ya kono ba
0: me da se me bedi mu kwodo do na kaka kusi anwa wa na osuade na unti me kan chemu so osuade abra unkire bi na be be de fire so de ho de
1: eh eh eh ba to so ne
0: ni ba
1: ya
0: tu ya tu Facebook en shira 104.5
1: yes
0: na ye ndi nkomo ya sra ba like na san so che wo de share sa and na say o like na wo share na wo chotwa me kan amon
1: yeah
0: sa de ma three way wo je mba akode ya me kan amon na emo wo de o ba like wo wie so asa share
1: yeah
0: wo share pe ja e bia ayunchentuo me kan kan ni nyina e de amon asɛm bi a ne bɛka bi afa ho ɛnsɛnkakakra ɛfa toɔ na yɛnye brɛ na yɛnkenkan ɛmfa ɛma na DJ Frankis wɔno ɛna ɛde yɛn ɛkɔ Facebook na wohwɛ yɛkyɛ yɛhyɛ yɛdesie yɛ a
1: ɛyɛ wo nko a wokyɛ o
0: saa
1: sɛ memenhyɛ kyɛ
0: na woanhyɛ kyɛ nti na ɔtua dendɛn no
1: menhyɛ kyɛ
0: na abusua awia yɛatena se na yɛtena se biara nso a yɛa yɛ tufu kakra na yɛtena saa mmerɛ mpanimfoɔ aku ne ani nti na ɛtie yɛn wɔfa kae yɛdu
1: gas and oven
0: yes akrɛtie awie paa wɔtie wɔ asɔre dɛn mu dedendende wɔfa awia yɛkyɛ wo kwan so nkosɛ bia meka kyerɛ wo sɛ adeɛ biara ɛfa gas and oven ho deɛ wo sɛ kae yɛdu ho a na ɛka me kwakɔɛ sɛ wo sɛ adoa na woansɛ berɛ wano no woahunu sa ɛti fa wo bɔ kae yɛdu na ɔtimi nti wɔfa awiai yɛkyɛ wo kwan so nkosɛ na bi nso ɔbuo krom akra awiai yɛma waha aburu ɛsɛ awia wo ho yɛ nana yɛkyɛ wo kwan so nkosɛ papaapa ne mpanimfoɔ doɔ no a wɔmagye berɛ a ɔmo ɛtie yɛ bra Facebook na ɛbɛdi akyi ɛnso nso ɛwɔ hɔ nkyɛ yɛbɛte asi mu wɔ TikTok hɔ na ɛhɔ nso so yɛdi nkɔmmɔ ɛde ɛfiri hɔ na yɛtena si yɛbɛtu fu kakra na ɛnɛ ma mense biribi nkyerɛ wo no wɔ ho kakaaku
1: yɛakwadwo
0: asɛm a nnɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ gyae kwasiabuo ae gyae kwasiabuo
1: asɛ no ɔkɔfa bɛi
0: ae na asɛm amdeɛ bano no ɛnɛ meka kyerɛ obi sɛ ɔnya kwasiabuo no
1: ɛnea woabɔ nkurɔfoɔ kyɛm so papa
0: sɛdeɛ gyaatia nkurɔfoɔ kyɛm so ne yɛbɔ gyae kwasiabuo no o asɛm yi so bae trɛ wa mɛbia kwanya atua ma wo so afrɛ na woaka kyerɛ obi a wonim na wɔbu kwasia sɛ wonyae na kwasiabuo nyɛ
1: kwasiabuo nyɛ
0: gyae kwasiabuo berɛ bɛ ne ɛka saa asɛm wei yɛka saa asɛm wei wɔ berɛ a obi pɛ sɛ ɔde naadwe sisi obie yɛka saa asɛm wei ɛwɔ berɛ a obi tim ho sɛ no adeɛ a ɔde yɛ ne nua yi deɛ ɛnyɛ pɛpɛpɛ yɛ so na ɔde yɛ no kwasiabuo paa kotoman memfa baa wo to agorɔ no ne die saa berɛ no na asɛm wei yɛka gyae kwasiabuo pilliad gyae kwasiabuo o ma me stati ɛmfiri efie wurafoɔ so efie wurafoɔ a mo deɛ mosi dan no deɛ si wɔ efie kɔ hohoo yɛte soma ntimu nnɛ na mato dan mu no ɛnyɛ o wosi dan ntam a woto cement ne nne ɛyɛ pɛ na wokɔhwɛ dan bi paa yɛde mu obi 2 years 20,000 a wotim sɛ wei yɛ pure ne kwaseabuo all because sɛ yɛato soma ntimu efie wura yɛserɛ wo wena deɛ gyae ɛnyɛ mfata wo wobu nkurɔfoɔ wɔ saa kwan no so gye dan wei ɛsi wei moanom sɛ saa dan wei paa wode mu obi 20,000 for 2 years wogye saa sika yi woantumi amfa mmɔbrɛ biaa ɛyɛ kwaseabuo so asotwe no no da biaa yɛ a ɔmo ka sɛ duabɔ wɔ hɔ ɛnyɛ duabɔ ne sɛ ɔdasani abirano no bi a wakɔfrɛ nsuo bi ne bosom bi de abɔ odua na mmom sɛ woyɛ obi adeɛ wobu no kwasea na wɔde hyɛ ne mu na ɛyɛ ne yɛ a saa yɛwodie no ɛyɛ duabɔ kɛseɛ ɛnti ne nkurɔfoɔ bi afa sɛ bi kwaseabuo kwan so agyegye nkurɔfoɔ sika so still na wobɛhyia no no na deɛ wɔte a na wɔteɛ obia ma ɔno dua yawodie no ade nnipa no kɔɔ mu that particular time no ɛno ɛna ada ne nome aba wo so a deɛ woyɛ bia ɛnkɔ so no ɔwo nso wakɔ asɔdeɛ abɔ mpaya sika ba wo nsɛm a na ahye sika ba wo nsɛm a na ahye bɛifoɔ biara nyɛ wo daabi nyɛ honhom biara na ɛyɛ wo kwaseabuo bi a wobu wɔ bi saa yɛwodie no a nnipa no di wɔ ne mu no a wanka ma no ampie no adan no me wɔ so ɛna ɛku tia wo ɛno no yɛse ano ɔde nkyɛn duabɔ gyae kwaseabuo hwɛ ametifoɔ dodoɔ no a ɛwɔ kurom ha ebia wofiri kurom ebia wofiri kurom bateka ɛyɛ 6 cities adeɛ sa a na yɛse yɛfrɛ akwa bi loading boy na ɔno abɛgyina hɔ ɔno na ɛrekyerɛ lɔre fair a pɛsenyɛfoɔ ntuama metifoɔ ɛnti wɔse from krom to tek ɛyɛ 10 ghana cities na ɛsɛ wohwɛ mu a wɔde 40% increment aka normal fair no ho ɛna wɔregyeɛ 40% 4 cities wɔde aka ho ɛna ɔregyeɛ meti ni a wobu saa kwasie yi a wogye saa 40 wɔm sɛ still data obi kaa ho wonim deɛ ntira maame bi wɔ hɔ a anaasɛ obi wɔ hɔ a kwasiabuo kakra a wobu no ɔmmia no ma wodua wɔnka hwee nkyerɛ na mmom ne mu no ɔdi yaw saa yawdie no ɛna ɛretwe waso ɔno akora mpo a like ɔka n'ano tuo mu dii saa yaw no ɔnkae mpo saa o but ne ɛnya wo sunsunsuasoɔ ɛnti woyɛ meti ni woadi meta kyɛ paa ɛnso nnɛ woanya ka nko adwuma kyerɛ ne kɔm de wo ɛdi ntira kwasi ebu wa bunko fonti ehu yawdie ene hu sunsanso na eba oso drobani so saa chese nipa ne ho akyene nti ubu ni kwasia obu wa ha sika ho ye ne dene baabi a ofiri na wo kono wasese ne fese normal fani 60s enti okono wo ba no wase sika e 30 Ghana enti waye ne budget 30 cedis enti sa wo drobani no wo de personal interest ne kwasia buo ka ho na wo gene bro 30 cedis na yawdie be hye ne mu sa yawdie ne ye nome e de mawo enti wo twinkofo ka sa fi se drive be wi asi de bia twinkofo ka ye gi wo ka ne na ei that's the gukon nam station na opeka wo fratwi unika pre enya hwintra wo kwasia buo wo bunkofo enti adane nome e na ekutia wo nyeman kitinkiti bu abrabom a enipa emma yani enko ho eno ena etwe nipa pii na abrabo esan ewa abrabom kwasi ebuo entena like enye obi ade emma ne mfa yawdie entena ne mu enka sa woni mu entia eye duabo kese eye duabo chense wa gina baabi afa kosua ne snap dia bof ma bodua sa ndo aso ate butim kra fa cha kodane but ese ne mu no saa ya udie na hano no saa hau na na pain na wo kom no beba wo so e mo adoma kuro mu ne se akroma si fom se okwoche ntakrabo abewe wo koye na ohu se dabu dabu de ne manam ho wo koye na wo kom dabu dabu ba na wo de ne koye dabu dabu maami anka hwe na wo se e na wo de ne koye nti wo de ne koye na akroma papa se ah na entakraba boy no oh dabu dabu no say hey na wo che no ne maame ne ye dey wo say dey bi wa anya hwie o wo gina ho din na wo hwae me hmm no wo say saa san fa ko saa fa ne ba no kusi wo ne ko pe akokɔ che ne bra na wo ba ye akokɔ de onim se na ne ye den wo hrisia na wo de siesie na kwam wo tam ne ba no e de ko ye wo de ko na papa say dia na wo say ah me ko de masa akokɔ ba ta wa mran fa ne betey kura wo ne ma preso no asu okay ono de obetinu aya na ono aya ho no woni hwi ye biem na emmom dabu dabu na wan ka hwe ne de sa ne ne silent no ehu enti se wuyo bi bone wuti obi na so bunu kwasea na wan ka hwe a enye wa adwen so afa ho adi ebedane no media ba so enti bibia wuye bia enkoso bia no emfa nkwohye onana bia wotifia sabi ne se tu sese boye bayifuo da bi kai kautrim hwewachi kwase abuo be na wabu obi a wauti hu se no sa de oyam de obi pa de me ne de ye mian kan nya me de wonya sa instant ni hu no eno na edi unya e wa abrabo mu a uru nsa so bibie mu a na oti aton ensem ne dɔso me ma mapafo na ka bi atiefo nso be ka bi me ka che obi se wonya kwase abuo nti na drobafo dodo na still na amugusu atwi obi ka dada no da bi atwi bi ka dada de bian so bi se bi obi kwase a emwa we nyaya se ya na be kɔ ne saa nipa no modua na emmom ne yawdie no edan no me ede emawo pablo
1: kwajo me da se kwajo mpenyi ka se bi se nimo hoy entimi wa ya na ede
0: tuntuma
1: kwajo ni se sa kwase abu asema ye kan obi adwuma wono afa to ho an se won de osora no pa de bia obebu obi kwase a
0: te se kwase abu hene
1: e kwase abu hene ma memfa adwumako bi nye example adwumako bi wo ho no ma wono woni pa se visa yi won timi nye ma wo da ba won se betuese ka bi na men kwaje ma wo wono aya we se demand omu hia wo service application center hon no onya but no aka cho se for service ka we bra na men kwaje ma wo no aza ka cho se service ka na de ba no se won se ka visa no won se ka visa no not refundable enye yi
0: cha
1: se
0: wo bu kwasea
1: sa wo bu kwasea menim sɛ adwuma kɔ ne ba kɔ han ma me sɛ saa wɔ panyin no amanfo ɔte de sɛ ayɛ hu ebi ebu ne dua wo mutrim no kra na sɛ bi mpadwasa sɛ fim enta me di kaka sɛ ne mo hɔ antimo atetotoma ye no bi wɔ so yɛ adwuma kɔjo wo bɛ yɛ yɛ mu nyina de yɛ adwuma ma nipa no at the end of the month sky sɛ ne pandemon kɔ sɛ abu ntino
0: wɔmfa ma
1: da bi What did you say about the batter home? We later was my 1 city. We later was my 2 cities. One merge, ma'am. What two bro, I could channel between the day, my day marking all my man. No, my 20 cities are. Utuma no, 2 50 cities. In a cossia bonny,
0: cossia bonny,
1: you make cacassia. Yako amobia, me da say.
0: Miss Medas, cacacu,
1: quadro,
0: catch you be soon, yakasia bonu,
1: quadro, come cossia buesaya. Now, one mamma kai in same
0: baby, such a
1: na, so cossia buey. Mema ni mei ti wano mwa kwa siya buo saa titru ni mei.
0: Mm.
1: Bubu mema yu kwa siya.
0: Kwa.
1: Dada boy jibo isika.
0: Mm-hmm.
1: Sami beni.
0: Neba mwasa mkwa.
1: Neba mwasa mkwa ni siya. Mbe famuha. Ube kwa na beme ya kwa chichichire. Mwa kwa fa urobu vidi ya fa kwa njom pipi huna awurosa nopa menke yi. Esu uge ima.
0: Ube furu nwa sima.
1: Kwa siya buo sika saa. Uyo bana utiye mkwajwa mida ya na emano muhu hiyame pa.
0: Okay.
1: Mabi wa horu mawa ya na ajwise boy on peno.
0: Okay.
1: Buni kwa siyaji jini sike di. Ena misirao, mima ame yali nchuhu nswa miso kakra.
0: Mm-hmm.
1: Wa wuni nse boy on peno. So still na uji jini sike di.
0: Jini sike di.
1: Uka se ye, ubuni kwa siyeo.
0: Ye kwa siye buu.
1: Ena mraje nisu bi wa horu mawa kwa 4 baby tunu huswa.
0: Mm-hmm.
1: Since so be sure banu bu banu kwasia
0: wo mo banu sika
1: wo mo banu sika
0: so ya no sini so
1: o sere no sini so e na afa so fa ne niya e kina wo fa akosu no e kina ya
0: hey
1: na wo ja we nesi wo no bu ge no kwasia bu sika gedi ni sika no
0: wanu ya ne e se o ge ho fa na ka kirim
1: gedi ni sika no wanu ya ne ye nkwan ye si wa hodo
0: kwasia bu
1: o sore na wo bu no kwasia enye ense mfata enye papa e ma no so sa mo ji bo sika jia kwajo
0: yey
1: same ka ho
0: adai
1: ebre bi atwam wo de same menti mi anka me ka me fa me o same de me de ye mfanto ho
0: e ba ne sey wan
1: pa kwajo geji jimi sika di
0: na nse ye ntam ya
1: ha mre bi atwam
0: better years ago
1: aha wo de ma factory sa mani jo ho satani enru se semre
0: okay
1: oh o de ken sa ken mi sa o no pa de na say from kinde
0: ah
1: ti kinde mi sra wo sane 100 cedis mi sra wo sane me wo de kire me ba nti wo de ma me kesike bo 8 a kwaje funfram
0: obu kwase
1: wo de fufu e de na me kwaye wo ma
0: te we de atinkam kwase abu
1: wo enye atinkam kwase abu sika bo na wo jine emre ni ho na se wa nyesu adwuma e kwase abu sika
0: nti onya kwase
1: abu e wo de wo me jini zo be kase me na makwa ni abu mi kwase ya make ba lutu but ani die bu ho na kwa jidi a na wa nyesu adwuma wo bu ni pare kwase a wo ti ase ye emre adwuma
0: mu
1: wo ho na adwuma wa ya samans ne be so ne e de ni sika be mana na adwuma wura e de na ma e na wa nyese ma to 5 CD
0: ena
1: wa nyese ma nyo ma matiwe wa late matew ni nyina yakwase abuosika unni fa nkoto he kwase abuosika nto prot kwase abuosika duane na otodi eti so obi ya dia
0: udi
1: fa nya he eti se mate foi wono ma se ye adwuma yeti se sane a chemfa soro enso no wiawia bi sha socks ho enye kwase abuo ubu masa kwase a
0: ofiri ekokuro no je feri wiara na chepa na chepo
1: ye ya ye ni ka ye fruto ensi otoy na anu ise ka ho yedia na wo ka ho ase ye wi ebeba ho na mu jiji esikai oh tek asafo wo wi sa asafo station ni ho but medura asafo
0: eso obua
1: na obetwa kwa no agi usika boom etu ndu tek no agi ha 5 city ndu tek na dan 50
0: kwasiabuo
1: ensa fo so bie ni so etie besre san kwasiabuo na ye bu adwuma ye fo ye bu ye girls ni ye bu ye yerenom ni ye kurunom no ye nyai na fa ye fa bibia to opepepe na nya kama na ma ne de ne de kwadwo
0: ehaw
1: ehame
0: oba bu kwase ye ya
1: oba bu kwase ya be ma kwase ya eye o sounds na be ma ubu oba bi kwase ya eye eye 50-50 ba ya na ma ne de na ya
0: se bia ko dedem kaka ku me da sipi na kaka ku na ejese sese de Kwasiabuonye 0322083581 83582 83583
1: yes
0: epa cha wonso bra na ebetuo bi fuma me se onyae kwasiabuo no
1: nenye
0: Jagwasi abuo no.
1: Kwaja before na so be form no. Se na waka se Facebook no ba ho anu ahye. No
0: de
1: no comment ato ho. Etu omo mo dia ba first come first serve. Ma me bobo so.
0: Ana
1: ni fusu ko jo krom. Wo hwe dwuma die ni live. Na na ya jamfi, wo se hello abosse, good afternoon. Wo tie live. E wo se chire duma se. Na Benji, and Francis ewa on social life.
0: Okay.
1: Asare George, wo se wo tie dwuma die no as agriga bura so. See wo de ma Asare construction, wo se a fantastic program. And she and Connie message in so. Rebecca, do you want to city? Is that your Kumasa? One of your median in life, and after so, Anna Niku to call your Kumasa their back.
0: Okay,
1: what's all I enjoy? Show Nipa,
0: and I say,
1: Suffer and you are saying, Pastor and the fashion. Ha, on a social median in life. Yeah, there was your general Facebook. Uba, no one said, what your comment at making kind of say our at the amount
0: 0322 0835 81 835 82 835 83. Why wouldn't you say we will be because you're jai? Jai. Na emuaw.
1: Emuaw.
0: Ufri bu nipa kwa siye. Awun se still na unko su.
1: Unko su.
0: Dia wotia na wotie. Watali eba kuna media phone eja. Ye nyina ya kwa sheo program ase. Peni fle enwe si debi. Na se mi wade kwa radio so.
1: Ya.
0: Ye nyina ya nkwa nunko TV so. Bia mfa mkwa ndiye. Ye wye enwe si debi. Mwba mwfroka enti. Mwenye se ntuyadi e. Na mwfa mfroka unko mwjumbo mwko ye juma ni mame. Ya DC baku first one on
1: oh.
0: No de baku papa. Wo free bu media for form lolu fedi ye. Hwatale ya baku de bia o
1: shiba. De bia se o.
0: On said ya o tia na o
1: ti. Bag baku pe.
0: Bag baku pe.
1: No ne kura o.
0: De bia sika bia de show nsa ma wo na wo ti chichem. Sika wa si oh ma akwai be 200 fan fro kan kotek. No man 20 cedis. No afa dia cash obotom. Kwasi ebu onye.
1: Kwasiabuo
0: enye kwasiabuo ye dientia onko so nyaa kwasiabuo ni tira
1: nkrofo kwasia
0: enna me ka kire wa wutiemu dientia wote dia wuti nimu a wa wutimu se wunya sika mre bi sika bawo nsem wa hu sika nso still na no wuntimi si dan brog ba kumpo wo ha dan aso ye twem ni nyina ne se bu nkrofo kwasia jai wa nyaa dia se ya na be de ko wu because enipa ne magwa ni mo dia direct ja wudie na ewo nimu no eye no me edema ye kwa homa ne so hello na ya free free.
2: Ah, me pacho, me search di Google Cobra na me ka free. And so that ebony kwa di rosa.
0: Ebony yanko.
2: Me da si na me chia no be da pona me chia injinia kia di.
0: Jarasi.
2: Yes, so I'm baraka to British me chia uti me chia ne pa. Me do bu mi kwa chia no wa wo.
0: Sa.
2: Oh yes. Me go obo asim pata mo kwebu e fo ni sushan so. Papa kuja pia. Woni pia ye di tie mo lu me si e pe. Baby ga kana nka ga ye die tie dai
0: ato
2: ato ana mo pe man ko to atasi ma me me gu aduma ne so ame ya no ono a otwa de ma me o ata ba se baby o chem nye hwa o me ba me se ye nye hwa de ma tie o mo a o mu di mani ma ba di ye no o mo ye de mo tie o mu wi
0: yes
2: ko fo ma bana o wa ba tie baby o chem ne de eda o mo ba ya o te da
0: o mo pre
2: o pre ma me nye aduma no ene from sika ma me se e be si na ni 50 come the man 50 pesos kwa fama me 50 pesos ramp no kwa fadio ata fata ata se bigaram se wo so
0: oh
2: baba me libre sem plan america no so aho na u na wa wu kura anka kanya ku kura ni ho wo u se pom so me me adam this wo wo ne me je papa di o mo abubu ni papa sia wo wi asi nyaa no obu nyaa ba wu ama ye ne ye wa ni papa ne atla wi ase
0: e bo ne me da se pie ko bi mra hello do ya fe
2: hello
0: Me
2: show obey. We say akara ne me hwe no. Moba mani na me se ni se yi na so makoche. E wo cafe. E hu people si na egu mi ho. Afi me ko ho, e se di akara iko tu su mi. E ka se madam ni se. Wo de jala akara ne fa ne besu. Wo de mi ni madam no no asem. Wo mi ni uni asem o. Be tu wi ti ni. Wo fa akara ni ti su mi o.
0: Sika no so ko.
2: Sika no so. Teacher ni ho ana na teacher mi fami se afara ni be school mi be di mi teacher
0: oh
2: so abeji mi uniform ni now onfa akwara no ko si o ba pa o
0: yo
2: o sa su ya nwe ni mi su su ni ya nwe ni
0: eni o di
2: mi wa ya nwe ni bi
0: eye pabri e kwa ufro so na asemu kwa zi ebuo nwa hu ni mkwa bata no dosu awadie mu kre mpo ayeti awadie mu no wabe bia shada di nisika woshia be ma impina chwe de bia di nisika enu anopa ewia enyumre ahumache ye mkwain be ma kwa salome wakwa sebi wadi anopa di ahumache edi da suomu di enyina wakwa onyika prentu wa afedi edu awadi ya soa wo se da bi menwade wo
1: onya me class eno kra
0: na be man sabi edi nkan wo ba no wa waste ni sika wa waste ni time chese wo ye kwase ebuo kese ye ohun se okọ sa awade na se no ebesi sa mri untime nwo ye enye ofie fo ba ifu wo bu obi kwase ya wa nka hwe ankyere wo kana no tum ye ene ne di wachi no ye nkwa ahoma na so hello do ya frame
3: hello abosik
0: open kase ye
3: your family jamna me kasa free tea you see
0: mami ntio jamna
3: so do one family a pre bomb ya
0: me da say
3: so e do nimra wo ko santa e kidity a o ba santa se a trotro no ka normal fare ni e 4 cedis
0: yes
3: but omu aya no ma ko di 10 cedis
0: 10 cedis
3: about say go the wahe difference that so
0: 6 cedis o 60% ni e di atu 60% mpo o say 4 cedis ko mpa
3: ya we ya ofi se wo ka no nssss a
0: ebe sei de
3: bia se ya ebe ka wo babia se de na wo ka no enipa de ya no wo di trace kana ma wo no wo di sika na o ni de sika no ti wo di onfa nye wo
0: onfa nye hwe
3: o wo sense ne susu no mokoye le pepepe ma wo na
0: onfa bi ka
3: driver no o need mate no na mate me se driver bi on de bi o ka chere me o se da ko ti mi na 1000 total driver ebi ko nya 1000 2000 5 meti for be na 700
0: day
3: ten one day o
0: still now
3: na ka wona nya se e scar so say ya won teach ma
0: na fe ka wona
3: che e wona about technological subway sister ba ko en ka me papa nya de ne ko abroch america no mun na won university one ne boy ana o se ya fa ne boy ne ko no no ni e be ma o kwa na we ni your power be fa no
0: okay
3: I said the be 3 years a ata sema me ka tena fun nyoku mo no ana be ma no ti o letter by say oba ni na be ma o nware no jina bro san so o ka letter no o ti be she fo ene sister ni na broken heart o mo na kama
0: oh
3: so ajin ni ne be ma wo wo so oni ni koda sisi ana o be kika o ana o di sa be 30 years ni o ana o di sa ana o di ti wo sa be ma no wo be ma na o do kwa bu chiri no when to be amefa o su na be ma onwa
0: onwa de
3: kwasi ka so de ko ya wa farma
0: ah
3: o ada na moye
0: kwasi abu nye o jai kwasi abu o jai kwasi abu we
1: nya
0: ye bre wo gana ha nyina ye kwasi abu o obi nya wan ko na wo twa wa be fitani betim be je wo ka wonu anim se fi bi na akwohye ma wo kwa de praye o
1: bia
0: ye wo de praye na yi fini firi wo e na ka na je so o wo kwa sa kwa jika na oh na aha kura po ayibia buo makoto 300 cedis na wajia chen botom on said that you are time where you are sa kwa siabuo na o
1: siabuo na
0: unye ye jai kwa siabuo ni enye hunto ewate hello hello
2: baba hunto
0: ya mi adumo na nso e
2: na ho na na pese ya fan ate ese punsha onyeja
0: ba cha o network na se ebu ni papa aburu monitor de enyina so no ye free e connect fast fast hello
2: hello
0: yeah do have me free
2: na me free si ta de ka dia ti
0: tio
2: an ka me tre ma bre ye te wo se no ata ta fi an ka ne pa de ti
0: opani o ka sa no wo fompa o
2: me se se sana e blamo ke si si e ya se kan tan de pero ka se me bo de pa no pa no pa no pa
0: panyi mento kasa ni ye mente ni ye mente ni ye nothing say o make comment ni bet
1: me nya
0: asem no eye ma me fa last caller hello
2: nika
0: kwame
3: Kwajo.
0: Ye Kwame.
3: Kwajo nika kwajo griti.
0: Kwame from Pong.
3: Hey, griti.
0: Oh, is it a griti na?
3: Griti kwasi abunye.
0: Oh, kwasi abunye.
3: Se kwajo griti ya tinia so school.
0: Oh.
3: Washo nursing train ya mwo ubi.
0: Griti
3: yo school. Griti ya o class na no.
0: Oh.
3: Kwajo.
0: O class na mwai.
3: Emo kwa nia so amwo ubiye training college.
0: Efri kwani na wate kwae mwo no wonim se wanto a oni ba bia wode ko
1: ebepro
0: enti wo yire no dia 10 series bodie duro wode to ka mu beduru kumase a wote ba ko eto apampa se ototo a oton 5 series
1: 10 series
0: 10 series ubu obi kwase a kwase abuo ni binu no awu se obu kwase abu ye bu ye bu ye bu ye oba no twa no na ofeli ye
1: e wo feri
0: kwase
1: ni bi mu nti ase o Adie bi abene ewo ensunsuanso ade wanya oba bibenya ye kaya omonti ase
0: ubu nipa ne kwase no nse oba ne tianso hwe no wafedi wudi sika ne nyina ba kotua examination fee foforo
1: obu nipa kwase asa ma oti we cement one bag kra wontimi to da bia osusu ko adwuma odwem
0: ye tifie ne ye nyina
1: ya
0: obi dan ne ye nyina ye han kwase ebo bi no ye nyina ye ha dan light bay abidea ana wo se wudi ye fie wura wo ntua bi Uye fiwa as wudie wuntua bi. E fiwa fo omo so atuo tua so a na asa te ho adi. Ye toka ne ye a eni 2 days na asa asa. Wutuo na wudi light bay. Na wo do fuaye.
1: Okay. Kwada ma minki nka message ni bi na se de ye di nka de atudwa no na wo so dwane o Facebook wi a watu aso. Na Godi boy Anas o so no o man ponte. Wo boy abaso pa na adwumaden ayeye na enchia soroko enkoma eye chairman na kwasi ene lawyer Safu Duku
0: okay.
1: Na look eye nkwankọ wo so otie free Shadrack okay Reverend Shadrack
0: okay Odiaso
1: was Rich One FM was otie pa na the moon live ewo hono ma wotie Frank Mensa good news also o hwe papa balibo kwasi wose kwasi abuo de
0: enye
1: kra sa esusu na eye Gabriel eye loud date wose o hwe efri eye University of Education North Campus ewo Winiba ena otie efri kama pa
0: me da se etie ne ya bra bo edu de amano no efri na ko pa ja kwasi abuo
1: oh
0: wudi efri sa mri ya kwa yo adwen se umu obi akwasi abiem e bo nso de tere ton sa na de mu obi akwase a
1: kwa obi
0: mehwe abrabo
1: kwase abu a wo ken da bia panfo ka bibi se sabio sabi jimi fo ba kurum ti abu ni kwase a na ono so beka se kwase abu se ma mu na me de ni madidi
0: okay
1: ehe ti obi susu obu obi kwase a e no nya ne fa so se sabio sabi da nyina jimi fo eden
0: e ba
1: kurum
0: Mm. Nje jimi fu abakrom ti bunu kwase.
1: Kwase ano anya faso. Eh. Esa se ye ko bedwa biase ne aboche gu ye jira wa. Unhunu mo ye jira obi abati ne hwem. Eti so wono a wo kofa ne nema edi ni dwano a hu se. Ey, edwa die 10 CDs ma fa bia ntoso mu obi a. Meden manya so mfaso.
0: Okay.
1: Ah obi su kwase e obi
0: sa no. Mfaso a pedo no. Mfaso enti ubo bi kwase a. Koso abu na aso twen wo bi bia ye biase bia hu ne se.
1: Oh yes. Yes.
0: Eye nne na wunhunu ekyina na wunhunu bedaachi bi no ebeba eno na ye kase nyakopon fa no bo a
1: onto ne ntem
0: bibia we na sasisu bia wo ye den obutua so ka
1: love kama
0: yes odie wa hwe obi pa wo yekwase ebu fo rehwe na brabo odie wa apo ni hwem papa we die so yekwase ebu ni odie hwe no da bia wo to no wo sresere cause wo bu nkofo won se wo hia nkofo me pa first no he de me dimate ni pa he me tem master 20 cedis na wo ti bia se na ashe de bu kon won se de kura wo ni bi
1: ni bi
0: kwase ebu nye oba tena kumase nye ne
4: da bi
0: oba kumase kura ne ye mu bi kwampo no ye nya kwampo ma kumase
1: da bi o
0: ba wo de kwase ebu si woni su ntino ene wo hu abra ba wo de to
1: tinka na wonam
0: enipa na wo ba ya oni 2 years no wa ye ye chen wo de adwempa na nam ntimi amadamfo adwempa wa se adwempa papa
1: na papa ni woni kan
0: e ya sempa no ka kire ye no jai kwase ebu o je wo ye bia hu se kwase ebu no jai na wanya ya emwao kwa kaka kuna watu nisema si
1: yes
0: na ya kwa ni teuta yewia na ya kwa baba ya Rasport Stadium
1: okay
0: hapa kwa dimu kwa mwado duwa nadi ya frivo
1: okay
0: na ayi franki si shemu ubo nisebebuwa kwa ejabi na emusi ya frimuba nini nane seme doko nkrain ya kwa na meduhu fina watu imu nisemu nase na enka ye kwa nina ano ya frebe bi aveno na watu imu no be ya wadayukura ya tiwa ya nka bi shemu na ya ti se jablante mbi ama na homne subewe na edem no shop e ho nyina no ye de grabu e ka asema na eja no ase ye papa papa papa papa papa na wo hwe sa eja we ya wutimi hu se we no bunsam jem de obi ahu da me bom se bunsam jem che we di a ene ye ei eni pa ba bi ko da chi papa papa papa a eno na eda so no de enam so bi ma no kwa fa sa eja hichi ba ye no e de obi anti mfa ntudwa fa sa fo eguso ehwe mu na wo mo che se eja hichi ye ba ye ne kura mienu ena wamu efa ejai mu efiri mu Frank is videos ne dozo I think sema save no fire e dozo ntino aveno fire uru ni nyina ma me na min kire ba akubi baabi na mode maame bia tobi kon ho am dimrika na se enwusie nde we esi koni mu na chese abusua brafel bohade ena da so no David ba depended ba e pa bro
1: yeah
0: ejano no
4: nyeize o
0: ejano no
4: nyeize
0: o hwe akwo na ne ayo beto ntono ho na chese japade ya de grabu ka sema
4: nyeize
0: na waazuru mse Ghana ya fire service hu nyema ne de ehu senka yen kana
1: kwa jo tv ana wa wabo hu ba
0: enti hu hwe jaye da hu ya ne choice nyina se e wose wose nyema ne wie ansa ne etima ya dai eno aba form ana aba bai se ano ye di se pa se ye betima dum ne kura de enu ona de be se nyasi awi
1: ahaje to di mu asa
0: ba na aji bucket e bu zogu ka mu ansa na yespri no ebi no no ti be hwe o de wa bra facebook
1: gana fire service
0: afena obi omo atwi nsuo ba di gu ka ni mu na ye pompe ena da ho bra facebook de wa be hwe
1: kwaje we Monko pe bonsuo fo ma si bi fo monsuo ngukai
0: se omose
1: se mo de na nya
0: be bi otie omose ensom dum ja no eya mo de chemicals bi fra fra aha nya se ensuo ro no mo de ye enti uhwa fe na omo twi ensuo free form e de ekosu egu ka ni tank ni mu e de fra fra duro kro na ye de edu ja
1: ye bi se se ye de chemicals bi fra fra e sufi bi enum ja
0: yo me de me nyam
1: sufi bi enum ja
0: de no kra de
1: eh fititi nyina ye nananu ezu eje to efia efia bi enum ja na mumu chemicals ye na ene de
0: enu de enum
1: na chemicals ne kra mu di afrance ye na mu di bedu ja mu num no kra na esa de
0: eti ena afa na kwabra na omo omo jina fomo
1: ye sense ogu kan mu ansa
0: ye sense ogu kan ni mu
1: ye ni apompe
0: ansa ni apompe ena pompe ne nso na e pompe on ase akwara foro jo nso fi enti we ni ama no de e be ya ne se e be hye awie e hye wie na ja na dum na ya ye hwe mu e de
1: free se se kwajo dio my Ghana ho ni ama nketeketi ya pa ho a
0: it's only in Ghana
1: ena wuti se ye
0: bu ogu so ke afuo mantem e si jato ba bi na fire service von ka ni ho tikwa ba na afa extinguisher bi atra taxi mu
1: ero ni kwa kodum jalo
0: di demrika fi
1: ba yen ka tie fo se bra ye ko bi ye pebre
0: e pebre
1: e ti kro fo fi e gas ne light mu ye hwe ni ye
0: hwa ho su ye
1: o ho su ye nu anko bo ka ma fie wura
0: aka 2 months na ye ko dibro nya
1: ti hwe ni ye
0: aka 2 months ni e ko december e ti no eh wo de Shaso na ye yes
4: na December ya almost na the bia no sense no so so dey
1: oh yes yes yes say abrewe mu a
4: hunhun mu a na be pie hun na mani say abai fan start your munyuma no
1: media me fan share abai fo ade bi o ho ye ne kese negligence
4: na make say December no eh the month of December ya na spirit no operate more. Mbaje se eno no hunhun mu die na e koso.
1: Na
4: afehun na mani die so ye dey. E koso. Ba na de ba kwaya na ha me ni se. Sa edwa ya e si kakraka yi se. Wonu se obi won ma the lifetimes ko be penny na no. Todo na o se me de me fa nko bank.
1: Yeah.
4: Tio, was me dey make fanko bank dey make
1: o sie obi mbo.
4: Me dey at stone mo atum me dey okọ. Na dai jabetom no, na wo sika nyina na wo japa dey nyina ahye afei, wo tu onia na ento wa bia. Ti e besre, ye besre, ye besre pa se, mo aya na mo taki puska e wo dwom no, mo so so akese mu ni nyina, sa dey nyina mo ani twam. Na mo se weekend ni so ya, wo wie ya, wo dey wa frɛ bank on no ma ba no ma ba be jiska se de be ya se ato rent bi kra to a se be pedwa sa wo bi bia wo be be wo de e be bo wo hu ban kakra
1: ya eh pablo se de usi ka no so me so me tutima fu timamfu ofo se se aban ye bi bia na se enkyerekyere bi koso a bo modi ko okotie bi e bi kra na sa de ne kra wo ye bi ofie na twe hu firi hu e no so betimi aboa because the amica say ni se enche kra fire service for ombe ba boncha na so ombe ko station se dwema ho do akwa kwa kyerekyere efa se eja wo gas bi ofie wo fridge bi ofie wo electrical gadget bi ofie betimi akofa eja ba kone ko tie bi na meka se titru ni yanua no ma no se ye kura ye babu ho na mu ye kyerekyere ne bebo ma ne se o obete ade mu beti kyes ka ma ya na ye ni ma ni sika ye japa de kakra ne wo de ye nwini ho
0: eno ni asam
1: e bo kuku abo ato ne gas so ye very dangerous Ghana fire service ababa ye kyerekyere de bia ye hu mu de bia ye hu mu kone ko tie bi na de wo ye no so fidi ama wo fie wura wo so fidi ama wo anka sa ho
0: eno ni asam no
1: e de no ntimi si bi na so cylinder na se na kone ko ji kyerekyere no atumi akwa akoye ni ye odi kunkun abo na ato so ugodu wa o be send the time akotie kyerekyere so da
0: onko
1: e de no e na aba e je di to ma na ba mebua mi o e na meje pade na sei ye ye kyerekyere kone ko tie bi
0: eno ano no
1: atumi abo
0: wa kaka kubeda ase enti me yemfa ejasam no emfa enzia na me yanko awre husem we nso ai no esi ewo Dominabo number 2 I know ewo babia ni potem ho na ne nyina ne se yesi enkwanhia bia sipa na enkwanhia esi ye nyina ne se eye moto na wo mu ade awim na enya sem ketua ablantia wo nya 28 years kwa firi mu ya ya ya ya ya enye asem ketua kra na wo mu ese omu chemu se nipa na wo nya enkwanhia na ofiri wani na eda ho
1: no moto abusi ade no Facebook
0: gra Facebook
1: yes
0: itira moto aprada wo ye
1: me be ya deni
0: eh asemo
1: bra Facebook
0: enipa dia se fra no atako fi doro na friend Santiago wanya enipa wanya mfihia no adio no enwotwe
1: a moto ni
0: yesi otwi moto ya wo mu en register ya wo ne ka yi ede kohwi ma arehusemi esi eti moto fo no ya munya botre
1: munya botre
0: ka ekwe se e yesianta ibia dia ese yi no voxi no
1: aha
0: voxi ketu ano yes ebi na oni moto yi wo mu ede ekohwi ma enei abrantie no wo firi mu ya ya ya ya ya ya ya ya ya na ai awe ko sabne se nipa na otwi moto no wo 28 na de otwi ka no so wo 26
1: ei
0: Nti 26 years
1: young boys in
0: young boys ni yenu na ja o makonya nkwanhia wo mu afiri mu na asem ni si ye na o dance ni bi gina ho wo to nkrem mai
5: me ya apo djuma franti ade o mexe anu he ya me de prague ya buche mbo pake ya na me te sound me kwa mi se ka bi na rasta e photos afi mai me du ha pasi de stage da ona ka no so me di pa ne da ho na mi sa se de na esi no ho che se center ni fi be kwai se e bi twa na e moto ba no so ti moto so fi ni ba ene so me di be shi e ti ba sa and abel ni si ya o ya de bi twa na e ba ye ni you are yet to confirm. See, you do on a map when it's where we are on that fine fee. The owner starts to say every police for any ambulance. And it's a boy, you know, rushing happy. I try to police for about or other 12.
0: Enti enkwanhia no asam no no we esi babie babie ni anwa so bekwa imensi ni mu ai no wo atoye atifi mantem no mu na yete se odanse ni efren ajiman kudus wono so wode ensem enche mu ema ye na kaka akue
1: ye kwajo
0: abra husem bia esi wo kasoa de no so ye moto ye bia o
1: kasoa
0: kasoa o fifi mantem mu
1: kasoa
0: na asam no awre ho se ukọ nkranpotem ho a ukada no eye sa moto we bia
1: bebe
0: ni bia ende fe no ukada
1: ukada
0: ukada o wo kada ye se wo de yare for ko hospital
1: ei
0: wo ba kunya kwanhia ama wawu
1: e asemo
0: chese moto no se unim omo a chese oh
1: e ha adwen
0: e ba sa na moto riders for ne binum
1: e ha adwen pa
0: omo de enkatibone na be fra omo enkatipa no
4: oh wonde de ana em ya nse se moto riders no ene mema no mo na no no mani je hu na kwadwo so mu twi so a 7 pages san omu nya botre mfa
0: nya botre
4: pese ka kra ne koba se ye de eye for kra we kwa e fa so nya accident ene de ne
0: na ye bi
4: wonu e bi bi tre tre na ba ko tina chi mienu tina chi na omo page ni mu ye minim de mo
0: we wa odie tie odanse ni owo kire se kwa no so de moto fo no mduru ha e ho na omuyi enkeche wo die tie no
6: kwa de kwa we die de wi omotwi moto fo de mo ma police fo ne be gina kwan no ho ne yem bisa wo se mi a me gina o se a me ye brefo yi na ma koto moto se 70 gana na 100 gana de na mo 200 gana na 500 million de ma o se fo ye juma na bibi no wa sole a no wa pija moto no se ko so bisa wo se wo pija ko ro bisa se ofoni kwai no ana ansa na opeja peja moto no ere e de yes ties moto so ye de yes ties two ties ka krapo o kuta four ties en krapo no ye empeja ka wo so na moto wo two ties no wa peja moto e fa na oko ena se sia no so so no bebre na so so de bebi ato moto mu so ansa e de say gunshot ana gunshot no te panyan wo te po disturbance
0: enti odanzini a ono evivi mantamu obo amane e na wachese ho mnante e moto no wo mutwire de sa chese enkecha kese
1: e
0: na wo mu edi eyiyi a wo mu sise sa moto yi pia wo mu entwini ye enti ne ka ho bi ama sa enkwanhie etimi ba ya e de sa wra ko semi aba enti eno so no eti moto fo munya abotre dasani ena ewuo eda ho no eno ho asem so eno no na watwi mu no ho
1: aha
0: frank fiase o maye ayi video bi da ho atin se maye no drivers mo enie ni ya ne se ke betisi abonte tax force
1: aha
0: wa mo se lolo fe asentuade no 8% no drivers bi do mpe eje do mpe ya ka ho enti ya ne ka we se na o magina no na o magina ka we na o mbusa se bra facebook papa e busa o mo se mo kwai eno se o ye ko e tech eno se e di ro busa se na fe no o je se na ma me ba kwote akire o wa je wa wan se di aka ho o
1: That's it true.
0: Ana was his hand at the idea as I give one was in the account with the idea. I'm ready no. There's a new office. Ya chino. It's money that we see demanding in a tour and you say, Yaw Woro. What time, Hono? Chase. Ah, Radio Jacob.
1: A hard you.
0: Yeah, that, eh, yeah.
1: A hard you.
0: That's a film so.
1: Nah, quite just ask him when you
0: want.
1: I never found such as almost more consent.
0: What a meba? Something like maybe they'll come, baby. Nah, yeah, nah. I don't find any bush up and yeah, with this. I task force for him, say.
1: Yes.
0: A dear Mutu Sana movie. And one which I will say, because a boom was a man here can ya. A GPRT for one and penny first in Kunyaja to miss 8%. And I omit to ask in Jadia so. Na trotro drivers for na from ho adwen se ka no omudo mperon ba je se anwo kere ba enipa de se o pe ka frikrom pa ba fie na unya bia
1: ya
0: 2 million kra betua fra ba fie enti omun so nya saram so afa ho ye dey e je nkofo ni sika na eno na panyi no a odi o wanu kere se o de mi enti ni mra
7: no ma driver fo a omu buti ma mu fo no fa so e fa for whom you may anna in ya, in Palapo, the air costo be bi omo ko ene sika ya ji omo se e ya de se wa ji sika ma na aburu so a ni ya chika no se wa nji ama na aburu so so a ni yishira ona ko
0: ti enu enti eno ho asem no no na eno na adawa fo no che se hwe ke me vui se mu penko fu bi na ja ma cheche wo mo pa ene adwadifo Adwadifoɔ ma ɛwɔ kurom ha yɛ kwaseabufoɔ
4: karabule paa
0: yɛhu bi da wɔ se deɛ yɛkora sɛ wowo maame no ɔno no bɛkɔ kwao fod akyi akɔfa bɔɔdeɛ 10 cities abɛte ne baako 10 cities wɔ adwam ha wɔfa ndoro 10 cities wɔ baabi o wɔtere baako wɔ ha ba saa maame korɔ no abɛforo kar na wɔko nsɛ sa ho na wɔko nsɛ sa ho sɛ mensɛ saa nso ɛnkɔ no aba a wɔatwa nkurɔfoɔ no enti wɔm se sɛsɛ kaamefoɔ pɛ nkurɔfoɔ a wɔm bu nnipa kwasea wɔ wiase ghana ha aɛ adwadifoɔ maa no a wɔmkɔ kwa so no wɔm bu yɛ kwasea nso wɔforo kar na wɔpɛ ayi ɛnti soɔ
4: ɔmano nso ya
0: enti adɔbafoɔ no bi nso akasapaa de tie bi bra
8: ɔmane mɔ yɛ deɛ ne nyaa ɛdwadifoɔ because aban ne ba no ɔhu sɛ nneɛma boa yɛde nti adabafoɔ yɛntetee nneɛma ka sika no so kakra sɛne bɛyɛ adwadifoɔ homɛ de ɔhomɛtɔ mu ana yɛte aseɛ ne yɛde bo ma ne yɛte ka sika no so adwadifoɔ bie no ɔtee noadeɛ so na nafu wɛ na kɔ soro kakra na aban sɛ yɛmfa kakra nka wa mo saa ne yɛɛ ko ɔbɛtumi nkɔfa adeɛ wansi na ɔde bɛgu dɛ mu ɔse nneɛma no ho yɛde na ɔatom yɛnso saban ma yɛkwa sɛ yɛnto ka sika ma yɛntom 2 years kora yɛntom
9: wopapɔmaɔmfadwadefoɔ ma no nɔba wano mu a because tɔtɔfoɔ no ɛtumi fa pɛ nto bidia mu sisɛ mpanifoɔ na adeba nti ɛtom a ɛnokɔa so modebrɛ no a hɔtom sɛ na mode mopɛ adwadefoɔ ma no hɔ ne ma mo percentage ɔ ɔbia pɛ ɛna ɔtoto no nɔma mu akwara ketekete tim store no panyin pa wakɔ bisa no boɔ ɔne ntumi koda na panyin bɛtra ka ma ɔne tɔtorɔ dra meti mu ɛna popopopopopopopo wei mu nka ho asɛm
8: adwomfoɔ ma neɛnom hɔ pa ne bɔako woakɔtɛ pɛ akura sɛ akɔfa bɔɔdeɛ 10 cidi wobɛdu kuma sɛ anade bɔɔdeɛ duɛ baakɔ agye 40 cidi 50 cidi meme no ha ne bɔɔ pɛwokɔ ka wa sɛ wɔfo kaa ɛnɛ wofaa na sɛ wo sɛ wokɔtɔ mu a wobaa deɛ ɔpɛ na ɔbɛka sɛ meti firi 10 cidi kɔ meti firi 7 cidi kɔ sɛ woahu deɛ ɔpɛ na ɔbɛte ama wo obia nkaka hwee kyerɛ no wotumi ka sɛ ɛbia ade nsɛ wotene 10 cidi wotumi kɔ a na wokɔ baayɛ no abɛfɔ n dɛ bi wɔforo kaa na woka sɛ atom ɛ masɛ ɔde wo ntofa gidigidi o tɛ sɛ ɔbu sɛ woyɛ krɔmfoɔ bi adabra wode tuo gyina no so
0: ai enti no ɛneɛ adɔbafoɔ no bi so no a pabro wɔmakyɛ wo adwene no
4: mɔmo ndae bɛte asɛm no
0: adɛn
4: sɛ sɛ adɔbafoɔ deɛ asɛm na yɛɛka
0: ɛ na sɛ wo nso daabi
4: otie wonim kodo believe sɛ mese